0: Oh si, ko ang yo kono. Dia tewa tak rambi aku ang yo. Turun nang dak. Turun nang dak. Dan rangku enang. Ya
1: ya ya ya ya.
0: Turun.
1: Ya ya ya ya ya.
0: Cai tu ang makawan jaren kono. Cai dia kabuji ang joden. Salapir sakit tiduran ang joden. Tapi akhirnya bau ang lapir juga.
1: Sabar, sabar, sabar.